kotoka international airport wodi ani fra urade nti uti se mali nijae ena ukosi nwura mu baabi na ukosi gedafi krom onse wasade waba because wotu fo yakopo wose wono na wosha ebem na okanswa ugina odafo ene se odo ho bema urade na wada no wachi dia ma wiase yedie ene nimpansem ababa wa wose so tobuase tobuase papa papa papa ena no young girl bi wosirisa ne niage na mebusa ne se ura ade ne wani age sa kwa no yi mobile phone bla hwe me phone yanim e bla bi amne na shisha awade e ena wakodi america 8 months ni o ena wanya green card ena wasan me text message na sister no hwe no na no form ne text message no a I say ti no kura no ono na yeye che no me ni awade e enya somdwe safo wo pa somdwe a Isaiah chapter 9 verses to 7 bible no say yesu kristo ono ne yebeto de diri daaja wo nyankopon tumfo asomdwe yene ka emi ma me pa odofo asomdwe ani awadeem awade mama bebre abadam bebre wu mama bebre loss of my life awa awadeem I tell you say awade anya asomdwe sa se said awade ni si cause se ni nua nipa nyina wo problem wa awadeem so pa asomdwe fa wo tu awurade so ate awade mama bebre asai obi anya loss of appetite wonyale den so ontimi nidi awade problem ena no die si achim side ho e ba daily graph obi yira de ahane sa ma be me aye ho da kro chituo oba eje pon obowura na se ofio kwa na se ote ho oshutu no esa ku na konta wie no no akese ku no onipa miensa anope ye nyina de da ho e wo daily graphic ye na se ohwe mua ohwe mua so yakopon be sensoro na broadcaster down so se awade ne se die si ko no ye nye changes a asofo kura ne be changes first asofo kura ne be changes first enye easy ko wajo hokohwe ena no sister tia ni kuro tia na chief inspector yi tro bia no masem I tell you wajo fo ne ni so wa na bra na si ni yirasum na na yira reply hanko po mie no inside moko po bi mama belu on valence bibi anya dwuma awade ama chese minia fa ho to awurade so ababa wa wesi so fa ho to awurade so wate awade no ya ma e ma nyina de akoma nyina de adɔ minia na me to awurade fo papa mbisa so wagye fie se wesi 26 years na me ho se 30 years kura wo ntwa because matthew 22:34 ekɔ no wesi fo wakoma na okra ene wadwen fa de awurade wo nyankopɔ na me hose se standi ne kra ne na dwen na koma nyina de adɔ america man na me gyina awurade asɛm tu ne fo sɛ sɛ wa mamɔde sɛ obɛda ne na koma nyina de ama awurade na ɔde na koma ne na dwen bɛdi abrante na kyia da kya hwɛ ya abrante na nsɛn ama na nsɛn ne ho a obɛku no ho na me gyina awurade asɛm so tu ne fo na me gyina awurade asɛm so tu ne fo na me koto ne Jeremiah chapter 6 verse 16 sɛ ɔnkɔnkɔbu sa tete atempɔn ne ɔnkɔnkɔpa ne da na ɔmfa so ronya ho mema ne kra Teteno ni ya mami ni meni mri wiase sa. Teteno ni ya papa ni meni mri wiase sa. Mami be wiase wa nshampa buwada. Nesu watumia tina wiase enya 85 years 90. Papa ya tumia tina wiase 104. Mami ya tumia tina wiase enya 115 years. Ene ya wakura na ochi mleni ashani pabua. Tete years wa uwefri wiase. Because ya mpe nya misro, ya mpe wabua, ya mpe nidia, ya mpe mblasye. E wiase ni mutrana ya nde. Yesu susi ya mlati ya ni maba wasano. E wiase ni nina yedia. Next one, ne, said ye minu miye lusi livu comfortable. Ake wasaki yetu minyini jate tefono. Shedai papa yetimu shenupa. Kana uko drosowa. Edrobe, MPC kode ni awari, topa ye ni amembi, krole kwenye tengaloni ati udu. Ene shenupa. Shenupa ye nomine ne. Shefi papa yetimu. Kani, efiye makofa ni pabe 200. Aba tenyi konan kwa leyi yiku. Nesu mami yetu mitina kumasifiye musa 90 years. Ene asase kakra dan kakra 3 rooms ye hall o sosre komase sports stadium dani hall o sosre boase park o mami o wo gira kire bom na nkra ma busa na enu how are you going next year to me nyin nche hwe kase papa ba na ye di tu kwan uko komase ni o prestige na ko hwe basi bi ye ye se fa 28 the way sitting ye comfortable ya da se ni to me tena ka enum tu kwan lord jesus o tena ma dia ba ko hwe de so bu siti ni ko kire be ya Asian to me nyinche kane ya nananom de abio be 40k

0: sɛ ompropɛ ɛnha wo na ɛnyɛ ade ketewa na ɛda w'anim no nhyɛka awurade
1: amen
0: ɛnyɛ ade ketewa na ɛda w'anim no wɔ se
1: monhyira
0: wɔ ma ɔma ha mo
1: mommpɛma wɔn ɔha mo
0: mommɔ mpayɛ ma wɔ mo a wɔ mo ha mo
1: na wɔtaa mo
0: na wɔtaa mo
1: na moayɛ mo agyawɔ
0: sɛm kɛseɛ ma bible no ɔse mobɔ mpayɛ ma wɔ mo a ɔmo ha mo na ɔmo a ɔmo taa mo a
1: ɛnoasana
0: woyɛ agya a ɔwɔ soro no deɛn
1: ɛba
0: na kyerɛ sɛ sɛ wobɔ mpayɛ tia w'atamfo wobɔ mpayɛ sɛ nome nkɔ w'abusuam wobɔ mpayɛ sɛ tuo nkɔ w'abusuam wobɔ mpae sɛ na kyɛ sɛ wo saa nnipa no wonyɛ nyankopɔn pa because ɔse sɛ wobɔ mpae ma wɔ ma ɔmo ha wo ɛne ɔmo a ɔmo ta wo ɛne ɔmo a ɔmo kyiri wo a ɛno asa na woyɛ
1: deɛnsana
0: woyɛ agya a ɔwɔ soro no ne
1: baɔno
0: nyankopɔn no ɔwɔ soro hɔ no ɔma na wie a ɛpie nnipa pa
1: bɔnefoɔ so
0: nyankopɔn wobɔ awie a ɛnyɛ asɔfoɔ ne akɔmfoɔ nyinaa nanaa mu nhyɛka awurade
1: amen ɔtɔ nsuo gu hɔ na ɔtene wɔ na wɔntene so
0: wɔtɔ nsuo so a
1: ɛgu hɔ na ɔtene ne wɔ na wɔntene so
0: ɛnyɛ akɔmfoɔ ne asɔfoɔ nyinaa de nyankopɔn tɔ nsuo bu wɔn
1: yɛnom bi ɔmo nso nom bi
0: ama kae madafo sɔfo bi a kunya kumase kenya ase ɛkɔ antoa wurodu wɔdɔ burofuo pɔtinakes na awia hyɛ no na ɛfa ma aburo ne fa ma na nsuo nto da koro yɛtete hɔ anumere sɛ yɛa na nsuo gye me kɔ ne nkyɛ nsuo gye mu tatatatata ɔse yie awurade me da ase nsuo tɔ afiti bɔ nwene hɔ ɛba yɛa bɛduru antoa 1 mile to kenya se na nsuo no atwa sɔfo no se sɔfo meyɛmfa kaa ne yɛnkɔhwɛ sɛ nsuo no duru antoa a yɛduru antoa nsuo na tɔma

share your ye nyina no Ecclesiastes 2:4 tipa wo biase se wo nipa ba didi na obenom na wo pe bibi pa e dia ma ne kra wo se wo tu na ni share na ti na wo share japade ani ahonyade ani sika bebira wo nya aye na o tra se bisa na wo se se misoro wo me ne wa di obedi ma de no e dia na wo be ya fa enanu Saminu mi yenu na urade busa yen se de na ye pa. Kenu ani Jesus se urade trillion. Na the pound trillion. Urade ba o se difficult. Matthew 6:33 se. Menu mi yenu hwehwe wo sra yin ye ne tene ne no first. Ye na open first. Ene. Ba ta be no tum ko so fo se so fo bompa ye na me ma ehun Yakobon. Ba ta be. Tene ne ne crop plan ya bla ba wo bi se bi a chire kwan. Ana wona mu no man kwa me pesa me passport mi kuno me yere. So fu Dubai Dubai na nye me pesa me fine for Japan. Fine. Nan kete sia no so fu bla bi o so ba wa me ba. Me nya vision no na yesa me na tete flowers. We ni need to get here. We got it. Wadi na ho beti awurade so ba ma. Awade mama be bla podam. Mama be bla sai. Awade e urade kro ba awade e se se wonu no so ba awade ohun akoma ni pepe pe firi fom na ko e firi e ma se ma manye e ma ma se ma anye e no wo awade e wo so hwe ni mo ba e wadwuma e ni nya me so simple school bi na wo kwa se so ko e ma ketese na nyejo ngoja wo.

0: sister bi 8 utumo se ni fie ho pa na burunsam shi asafo ne se de obeka bi omunka ni nachi na ye hwe burunsam na eya yoro ho sem papa na sofo ne ka enedai no ma jeso enedai sofo ne ka ye be hwe burunsam awurade fa table mesia ne mfa burunsam to so dan ne chimba me na me hwe no na obakro ankoda ho twen o kasa burunsam ye somo mai shaka awurade dinda kwala kiti umushi wano ya ya uko yasya. Gini ni star na uchigu wa fulumu. Obabe siyafa ukuru nyashi. Kwa jina so dem. Obrosamte jimi ya mebona ba. Wajia ba nusinyi na betu. Na diya miti ya ni mpaibona kenzi. Show. Na sister bidi ni diya diya uo biya niyechi. Odofuwa. Na sister ye niya ya kuorefe diya opaya drop. Na mijina udi na msa uko shibu nisamu. Obe tuwe niya mwosu otuwe ni. Kasa bosam ya suma mai. Minia. Fawedi pedia fesi wama abla. Kwa kwa na adia burusami chidi. Nise. Ube tro bone. Na watina tiri ni mnuwa ye klon klon. Eno mwam na wye uradi. Bosam betu miye suro wo. Na diya mwye ye lana waswa demodye. Munduru bebi akura. Enye chini bo. Enye nyom tuwa. Enye presis. Enye preaching. Abraba udi unipedia bo. Romans 12 wama kutu wachira use. Wase fawedi pedia nisi watisa fwadi ya tiasi. Awurade ka kyerɛ first Corinthians chapter 3 verse 1 sɛ mo nipa dua yɛ Yakobo aso dan enti hwɛ yɛ no afa ni nsa ɛne adwama mo ne krɔ no ne adutu ansɛ nipa dua no Ghana sɔfo bread to say yɛ man kwagye asɛm dɔso ɛne sika ne braba sɔfo abla bo mɛ ne obɛbia radio sɔfo ɛyɛ na yɛ how bebre in come true awurade nka yɛ na nyɛ nwanwa because bible no say yɛ bebre mu no adifa true for bebre baba yesu kra ba to wo ntumantu wo mu ase ti yɛ na nyɛ nwanwa na babu se duana ba ene yebe hundu ya kro. Anote wa ye se diye si tonne fano. Se diye kwa ye faso jiwafre. Kwa ye faso eye. Enuwa mebino. Ena di mwa da se se. Sofu we. Odifo we. Pasta we. Sempekadi we. Onfile urade. Eprene wiedu. Eprene wiedu. Ene sofu be jina pupeti mem. Ya kai imamu ha. Sofu ya kai ni. Richard member si ina titi. And today, I told you, the blood of proof and God will touch you. They can receive your blessing. I promise you, them, oh, Lord Jesus. Now, my God, for some of Fana and Tibrofo. Now, what training is that money to go? Now, money, dear, you're my brother. You're my bro. You're my bro. Ah, to anointe wa ye vienzi yeni. Se lo kura hwanchi lo se lo fensero. E nanu pa ima wa nisu shasro. Na delu wa chifo me yashi. Prene yedu. Vangeles, menon kasa mkwa chiri bebre. Sase mi prichu ha, ama diya chine, obese sa. He obi jina hopa fababu du tunjium, hono, fabenti wafo fasado, obe niyegu. Chiri nebo yesu na okro, beka yesu sile mojwa niyako. He uradi wanshaw, wadi papa ni boni yesu, wani mdiya wakuma je hono, ye. Sase diya uye nyinano, e washasye. Na diya biya washasye neso, ewe yeye. Eti ye tufu wanya kupon kase wia. Osi diyo wasono, unti. Diyo wasono, unti. Bebi awuti ni, bebi awuti kaseti, bebi awuti preaching no, bomo diso bepe bakwato. Bomo diso bepe CD no, kaseti no bakwato. Na wakwako bwetie, sebi ya ni bwositie biya no, tona kobo. Na utu mito sezi free more than 45,000 ne daude na ushe. Esamu wadi buwani yaka hon, bomo diso beto bako, na wakwako tie na udi muinsam no, edia ye juma. Anupayi, minemo mkasa mkwechiri, uradi shramo, na onu mwawo, uradi diya wanshaw, onhaw, Weja upe di amao. Di upe se uye biyano ye. Na kaya uze uwa mfawa atemu ubeba. Because ebrake wa nimi sese ne etia. Ebrake wa nimi sese enu etia. Takulu pe. Jobu nisi obiwa uwadi pinti. Yesu wa uu. Enfa uso uwading. Wachile uwe nibe tumajwa ukrefli uisem. Tebla utiasiye. Udidia unu muna. Enu wasenkafu tidumi inu. Wase kaya ubafu wa mlantibirim. Asana debo ninaso. Katu wa nimi ya mumpaye. Euradi yede wase. Umeyede wase. Umobro hunu wadu muso. Wama wache yensem. Nsemi ya guo fomo papa. Una betu miyama asemi ya su. Ebra asemi ya bay. Ma umeyi tia asemi ya njila mfa bi mfa junimu. Papa yanko nko sakra ya juni mfa ya humewo. Na dama nupie we ni mnyemua. E umansuwa ye shiemu sabre. Ye nina ye tubia ye nshira. Ebra di shiramu na onu muamo. Onkramo. Onyijimu tata na onfamu njina nkudu. Ewe Jesus Christ di ibunti. Amen.
1: Ya fremi wa manuoma we ne masolo mo tatini di. Dakro pe ura de friend Solomo. Mia urade na mese kira me dia opɛ wo akomam na me fama. Sɛre ma keka no ma gbo ma no hu sɛ no da bi. Ko ma na no wɔ sɛ urade ma me nyansa ne nimdie ɛne ntiasɛ.

0: because ne maame ne te no warning our Judges chapter 14 no verse 1 no okay wa
1: Samson sane ko timina
0: Samson sane ko timina oko ho timina
1: ah
0: ye frisifo mama man
1: obaka chere jane na
0: se obaka chere jane na se ko wo be bu timifo mama ben
1: men wa
0: ne ko fo ne mra me ade
1: na ka chere
0: na meja ene ne na e chere ne sey
1: du na ma bi ni e ko
0: e ti wu na no ma ba ni ni kura yi mu
1: ah ko wale frisifo
0: ah wo free mu akwa wale oba chee da me wene bi da ne na na so ke be ji
1: ba
0: chee ene wa mbo a Genesis chapter Judges 16 no e ho any rough rough ye nkan ho First Samuel chapter 18 verse 6 to 9 ubo se enam Samuel so tio de ye ya David ba ye Saul tamfo e ye ma First Samuel 18 First Samuel chapter 18 verse 6 to 9 ubo se enam Samuel so tio de ye ya David ba ye Saul tamfo eye ma First Samuel 18 shall kan wa verse down de aye aye twaso
2: what chapter 8
0: verse
2: now let David son free
0: now what did he son free
2: am free Israel crown
0: am free Israel crown na adenom
2: ani abishia
0: ani so
2: na odin pintin
0: na odin pintin
2: ani anigie
0: ani anigie
2: ani anyasa
0: na
2: ma ori jisu no
0: ko ma wo mu gro no e kashe
2: so akuma pem
0: so le kuma pem
2: David akuma pem
0: na David de akum so le akum 1000 na David de waku 10000
2: na so bufu David
0: na so bufu David
2: na asem na anyane
0: asem na anyane de
2: oka se
0: oka se
2: wo de pidu ama
0: wo de 10000 ama David
2: na me de
0: na me de
2: ya pem na ama
0: wo de na ma
2: no dan ku na ka me bi
0: sa na ka me bi sa yini no e fi sa da no
2: e kro no
0: e kro no
2: so to ni David so
0: Saul tu na ni ye de ade
2: si David so
0: chapter 19 no tu na ni si ni so de ya
2: na na brendu ye no
0: chapter 19
2: chapter 19
0: first Samuel wa
2: na so ka chira ni
0: na so ka chira ni ku ade ni fra ni na se
2: kum David
0: e ma e na be ma David
2: be so tamfo
0: e be ye so tamfo
2: nto si nkum
0: tenio Genie pa. Oko First Kings chapter 11 verse 1 to 6. Kan na shade ho. First Kings chapter 11 verse 1 to 6.
1: Solomon yirinom ene na bosunsun.
0: Tieni o. Solomon yirinom asem ne kura topic ne kura wi asem ne ka.
1: Solomon yirinom ene na bosunsun.
0: Solomon di machi. Deuteronomy 17 17 bietu wo mame. Ko mame wo sesey.
1: Solomon yirinom na bosunsun.
0: Aha.
1: Na ohin Solomon do mane na fo bebere.
0: Na ohin Solomon I do ma na fo bebre.
1: I can follow baba.
0: I can follow ma ba no.
1: Ani mu abufo.
0: Ani mu abufo ma.
1: Amofo.
0: Amofo.
1: I don fo ma.
0: I don fo.
1: I don fo.
0: She don fo.
1: Eti
0: fo.
1: Ifra ma me.
0: Ifra ma me mu a. Awurade aka wo mu hosama chereja fo ne se.
1: Mun
0: ko wo mu mu awade. Omo so ma mu mu.
1: Anya sa.
0: Anya sa.
1: Oba ku mu akoma.
0: Omo ku mu akoma. Akodi nyam fofrachi.
1: Na sa amayi.
0: Sa ema we.
1: Omo bata wo.
0: Ana Solomon bata wo mu ho odomu. Solomon tito wo mu dom. Eti na meka cho so ya blantia na wa cha to ba bi doma hwenie tenie pa wa si Solomon e bata wa mu odom Solomon de na koma ne ne kra nyina akodim e ma na chi wa tito wa mu dom tenie pa na ekosi san
1: na na o yere nom ahene ma ahanso
0: ah
1: ene mpanfo
0: wasisa ma no bebre
1: mpanfo ha sa
0: a cha twa so
1: e kum na kuma
0: na e ma no kum na kuma
1: na solo mo kokra blemu no
0: na solo mo kon kokra blemu no
1: ne yenom e kum na kuma
0: ne yenom kum na kuma
1: nya me ofra
0: cha hallelujah
1: na manakuma animu
0: na manakuma antimi animu
1: ne yakopon
0: cheni yo ne yenom kum na kuma ama solo mo kokra wa blemu no ana woni sha na ye omra tie bebra ye omo yirenom akum omo akuma omo ne omo maame nom kra de wo mba wiase no ene wo papa nom de wo mba wiase ene wo sister nom
1: omo bu